panda sa tata ngaruru armang ay nitay bajalay magang magang nga gayru ay ako piya ko sugi ngawino nga

0: Kalintang Pajarit. Natay niya dalarumpas tumumit nga surindang at ilantang kansyang gagit.
1: Lagu-lagu bangsa kita, dini bisinur bukai, tentuya bawa FM.
2: Begulay sejalan.